0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole Region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Umiiyak.
3: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
3: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang po.
0: Ah eh, yun lang.

0: Agapukin kakit ikatek met ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso. Ikarikin ka ingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso adakila unay ayat ko anapudno. Anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Konting impormasyon, classmate! Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
2: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah! Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah! Ang bilis mo naman magsawa! Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car, ha?
3: Hinatak na ng bangko, pre. Kaya, kumuha ulit ako ng zero down payment.
2: yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Oh anak, bakit ka umiiyak?
5: Pumasa po ako sa test.
4: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
5: Pregnancy test, itay.
4: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAPS Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersole Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
2: Mahal, saan ka pupunta?
3: Maghahanap ako ng lalaki.
4: Ay!
5: Bongga! Perfect!
2: Dalawahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!
3: Ah, yun lang!
6: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Ba't gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Tag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
2: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
3: Hindi, no?
2: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ah, eh. Yun lang.

0: sa mga mommies! May revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila, and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
1: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TAPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TAPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TAPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TAPSian.
2: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo kasi pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: there. One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join Taps and experience riding the Taps bus. For more details about Taps transport service, visit Taps today. I'm Jazly, grade 2 student.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa Taps? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito. Ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Jill! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
0: Yun lang.
2: Hiya! Hiya naman para kay Lolo at Lola.
3: Hiya! Hiya! Hiya!
4: Hiya!

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ae, yun lang! Busit na to!
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
0: Magkano sahod niya buwan-buwan?
2: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
0: Eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

Me. Good news mga parents, nagtaasa na lahat ng bilihin, nagtaasa na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila.

0: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
1: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Taps Radio 107.1.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na

0: tapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Umiiyak.
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong leg.

Yung tipong ang tagal mo na wala sa radyo at tipong feeling mo hindi ka na DJ. Hey, whatever. Kamusta po yung mga nakikinig ngayon sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Na namasyal, ay hindi pala namasyal. Na ano lang, bumiyahe lang. Read the papers, but it won't tell me who. Bumiyahe lang sa Metro Manila. Bumiyahe ako nung kailan ba 'yon? Friday ng alas 11 ng umaga. Ano sana guys, magta-travel sana ako gamit ang sasakyan. Kaya lang, 'di ba nga, napapabalita sa telebisyon at napapabalita sa radyo na 'yun nga sa Bulacan ay baha at saka traffic. Eh, kailangan kong bumiyahe papuntang Metro Manila sa Pasig. Dahil nga may isasubmit lang akong dokumento. At dahil nga kailangan kong bumiyahe at traffic at baha sa bandang Tarlac. At Bulacan pala, Bulacan. Eh di guys, walang choice. Nag-airplane ang no-name. Eh di ba nga nasabi ko na sa mga nakaraang radio program namin na ayaw ko talaga ng aeroplano kasi nga nagkaroon ako ng phobia noong pumunta kami sa Palawan. Kailan ba 'yun? Nagkaroon talaga ako ng phobia guys nung pumunta ako sa Palawan, that was 2010 ng December. And then sabi ko, hindi na ako uulit ng eroplano kung hindi din lang international flight. Kasi pag yung international flight, malalaking eroplano talaga, di ba nga? Maski nga 8 hours nag-travel kami papuntang United Arab Emirates. Eh parang wala lang, hindi mo mararamdaman guys. Pero pumunta kami ng Palawan, naku! Ang takot ng nonay. Yung feeling mo eh, hindi ka na makakauwi ng buhay, ganon. Edi, ganon. Sa aeroplano ako sumakay noong Friday ng alas 11:55 to be exact. And then pagsakay ko ng aeroplano, okay. Siguro hindi to babagsak ako kasi... Nakita ko yung kanilang mga crew. Ang gaganda! Ang gaganda at mga popogi ang kanilang mga crew. Mga stewardess nila ang gaganda. Nasabi ko, ay, hindi ito babagsak. Ang gaganda ng kinuha nilang crew. O di, ibig sabihin, ano to, safe to. Kaka ng ganon. Adi. relax ang no name. Cuz I'm only a man. Ay, ganun dapat ang mga flight stewardess. Mga magaganda at mga gwapo para pampakalma ng pasahero na may phobia. Pampakalma ng mga pasahero na may phobia ganyan. Di ganon, napaka-smooth ng travel papuntang Metro Manila. Kulang-kulang 1 hour ang travel guys. And then ito na. Nung pabalik, sabi ko, parehong Philippine Airline lang din naman yun. Kasi sabi ko nung unang, nung papunta pa lang kami, sabi ko,
ang taas ng standard ng Philippine Airline sa pagpili ng kanilang mga flight stewardess, ganyan. Talagang pinipili nila yung mga magaganda at mga guwapo, ganyan. Pero nung pabalik ako, nagtaka ako. Pareho ang Philippine Airline. Pero bakit ganon? Feeling ko mahuhulog aeroplano na. Feeling ko mahuhulog aeroplano namin. Bakit kamo? Hindi dahil sa air turbulence, kundi bakit mga pangit na yung mga flight stewardess? Konting pagliban na lang sa pagligo eh kapareho ko nakapangit. Kaya sabi ko eh, naku, mahuhulog yata kami. Pare-pareho kaming mga walang kwenta. Mahuhulog yata kami ngayon. Pare-pareho kami mga pangit. Eh, medyo natauhan ako na hindi mahuhulog ang aming eroplano. Kasi nakakita ako kasabayan namin sa eroplano. Ewan ko kung meron pang politiko kaming nakasabayan. Pero may nakasabayan akong isang politiko din na alam kong corrupt din. Eh sabi ko, okay, very good. Hindi kami mababagsak din. Hindi kami babagsak ngayon. Kasi merong masamang damo na kasama ko sa aeroplano. Alam mo naman, pag masamang damo, mahirap mamatay, di ba? Sabi ko, okay, fine, we are safe. Hindi tayo mamamatay dito. Ay, kinabahan ako kasi mga pangit na yung mga flight stewardess na nag-assist sa amin. Kaya binawi ko yung sinasabi ko na ang taas ng standard ng Philippine Airline sa pagpili ng kanilang mga flight stewardess. Hindi pala. Na tsumamba lang dun sa una. Nawala pa man din ang phobia ako ng papunta kasi nga ganun. Nakakakalma din talaga ng mga tao kapag ang flight stewardess ay mga magaganda, mga sexy, maayos, ang kikinis! Ganon. Kapag ako magiging manager ng mga airline, ang kukunin ko talaga mga flight stewardess ay yung kaaya-aya. Yung nakakabuhay na loob. Nakakabuhay na loob. Ibig sabihin, yung tipong mabubuhayan ka na hindi ka babagsak, ganyan. Anong nagde-demo sila ng mga flight safety, ganyan-ganyan, kung paano maglagay ng oxygen, ganyan-ganyan, nakatitig ka talaga dun sa nung papunta ko kasi nga mga magaganda. Pero nung pabalik na, nung nagde-demo na sila, ganyan-ganyan, itaas mo yung ganyan-to, ganyan-ganyan, di na ako nakatingin. Thank you sa politiko na nakasabayan namin noong kahapon. Kahapon ng alas 11, hindi, mga alas 12 nandiyan na kami. The one I profess. Alas 10:25 yung travel namin from Metro Manila. 10:25 ng umaga. Dumating kami dito sa Kawayan. Mga kulang-kulang 1 hour. Ay, Daki. Yan ang rason kung bakit nawala ako ng ilang araw. Noon sa mga ibang mga araw na wala si DJ Nonem sa ere, ang rason ay... busy o kuminsan tinamad lang talaga. Sana babalik ako kaagad ng Saturday morning o Saturday ng lunchtime. Kaya lang medyo gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang magtanggal ng stress sa Manila. Wala lang, nagmumol-mol lang.
nagana lang, nag nagtambay-tambay lang sa mall, umiikot-ikot lang sa mall. Oh, eh ano lang, wala namang mabili. May nabili ako isang bagay. Ay, mas maganda pa rin ang mag-drive ng 8 oras. Mas maganda pa rin na mag-drive ng 8 oras papunta ng Metro Manila at pabalik ng another 8 hours. Basta wag lang maanod ng baha. Ganyan. Pero kung ang mga flight stewardess at mga flight crew ay mga magaganda at mga pogi, naku, doon na tayo sa aeroplano. 1 hour lang, guys. Sa mga nagtatanong, sa mga hindi nakakaalam kung magkano ang air ticket ng papuntang Metro Manila, usually nasa 7,200 round trip na yun. Akidaki. Eh kung gagasto ka ng gasolina mo, kung hindi ka naka-BYD, halos gagastuhin mo din lahat yon, di ba nga? Pagkain mo pa, kung saan-saan ka nag-stopover, tapos yung ano po mo pa, yung pagod mo pa na 8 hours ka magta-travel, o di ba nga? Sulit lang talaga. At lalong-lalo na, sulit na sulit naman talaga mag-airline, mag-aeroplano. Kapag ang flight stewardess ay mga makikinis. Yon na yon! Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon sa 107.1 and 107.9. Good vibes lang. Walang masyadong negativity sa katawan. Monday na Monday, guys. Alas 7:13 ang ating oras. Sa mga may plano dyan na may lalakarin, 7:13 ang ating oras at kailangan nyo ng gumalaw, galaw! Uy, na-miss ko pala yung graduation ng BCMT dyan sa Echague. Invited pa man din ang DJ No Name. Maraming salamat kay Colonel Bernard Ragus, ang bagong commander o group commander ng 2nd RCDG. Magandang umaga, sir. Maraming salamat sa invitation. Pasensya na talaga, Colonel. At medyo kailangan mag-stay sa Metro Manila noong Saturday night. Bawi ako sa September 10. Yan. Bawi-bawi ako sa September 10 para sa susunod na event. Ay, nako. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig dyan po sa may Ilagan City. Good morning. Brownout daw ngayon sa Ilagan City. Uy. Basta isel ko to, laging-laging brownout yan. Walang kaduda-duda. Ganda umaga sa mga nakikinig ng Cagayan City. Magandang umaga mga nakikinig sa TAPS Nasim Rojas Campus. At syempre, makakalimutan ko ba naman mga nakikinig ng TAPS Santiago Campus. Magandang morning po sa inyo. Alam ko, naghahanda na kayo ng ating flag raising ceremony ng 7:30 ng umaga. At syempre, mga nakikinig na mga magulang nagda-drive papunta sa kanilang mga campuses. Mga parents ng Tabs Alicia, magandang morning! Sana nga magandang ating gising ngayon, Monday morning. Sana nga ay maganda ang ating mood. Sabi nila, kapag hindi daw maganda ang mood mo ng Monday, tatapusin mo ang buong linggo na walang kamudmud. Walang kamudmud. Walang kamudmud! Diba nga? Kaya nga kailangan ko magkaroon ng magandang mood ngayong umaga eh. Kaya ako'y ano bang kulay ng t-shirt ko? Ang kulay yata ng t-shirt ko ay pusha pink.
Ewan ko kung totoo yung pagkakadescribe ko. Push a pink ba to, Ma'am Jo? Well, I can't control the universe. Ipa-spell niya sa akin, di ko alam. At naka-black na pantalon. Uy, disenteng-disente ang no-name ngayon. Ewan ko ba? Usually, pag ang tao disenteng-disente ang kanyang dala, yung kanyang postura. Kapag disenteng-disente ang kanyang postura sa kunyari sa isang araw. Isa lang ibig sabihin niyan, nauubos ang kanyang pera. Walang pera. Pero pag ang tao ay naka-t-shirt lang, naka-simple lang, naka-rugged lang, naka-good-good relax lang, naka-relax lang ang pormahan, naka-white colorless na t-shirt lang, o naka-gray na colorless na t-shirt, alam mo na, maraming laman pa ang kanyang bangko. Yan ang sabi ng mga bilyonaryo. Eh, hindi ako nagsusuot ng mga ganun lang na damit eh, kasi di natin deserve. Hindi natin deserve ang magsuot ng mga simpleng damit. Alam mo kung bakit? Kapag nag kapag nagsuot tayo ng simpleng damit na parang suot lang nila Elon Musk, ganyan. Eh, mapagkakamalan tayong tricycle.

Oh, di ba nga sa clap? Oh, kaya kailangan magdala na lang maayos. Just love me. Yun na lang ang pampa-neutralize guys sa mga bagay-bagay. Oh, di ba nga? Dami mo alam no name. 7:17 ng ating oras. Flag raising ceremony mamaya 7:30. Sino kaya ang ating sponsor ngayon? Sino ang mga MCs ngayon sa ating flag raising ceremony? Oy. Sa lahat ng mga estudyante natin, magandang umaga po sa inyo. Sa mga bumabiyahe, Avisala Eshma at kayo nakikinig ng Taps Radio. Good morning na rin sa lahat po ng mga nasa opisina, kaaga-aga. Oy! Tama no, alas 7 pasok ng mga nasa gobyerno no. 7 ang kanilang pasok kasi nga wala silang pasok ng Friday. Yung iba mga opisina, ganun ang kanilang mga schedule. Di ba? Anyway, kailangan nyo lang agahan. Huwag naman kayong tipong ayaw nang pumasok Monday na Monday. Huwag ganun! Lunes na Lunes, wala sa timpla. Ang sabi nila ng ganun ay, you woke up at the wrong side of your bed. okay lang yan. Alam mo, minsan nagpapaganda ng mood natin mga misis natin, di ba? Aminin nyo sa hindi. Mga misis ang nagpapaganda ng ating gising. Kapag gumising ka, tapos yung mood ng asawa mo ay negative. O yung itsura ng asawa mo, wala, hindi ka aya-aya. Di ba mawawalan ka rin ng mood? Affected si Mr. M, oh. Nagalit. Kapag ang asawa mo ay gandang-ganda ka sa kanya, ganyan. Siyempre, pagkagising mo sa umaga, ang una mo makikita, misis mo, di ba ga? Diba? Di, meron ka na kaagad good mood, ganyan. Pero, kung hindi mo gusto ang itsura ng iyong asawa, paggising mo sa umaga, unang ilaw mo, pag-open mo ng ilaw ng iyong kwarto, mukha ng mister mo o misis mo ang nakita mo kaagad at hindi mo talaga type. Wala lang choice. Wala lang choice, kaya kailangan ano. Ayun na yun. Naka, habang buhay mo dadalhin yan. Kaya ang teknik lang dyan, tanggapin na lang yan. Kung hindi mo matanggap, kailangan mag-install ka ng ilaw na hindi ganun ka-bright masyado. Yung medyo, nakadim lang yan. Hindi masyadong maliwanag, ganyan, para naaaninag mo lang siya, pero hindi mo masyadong kita ang mukha. Open up. Ewan ko lang kung ganyan ang pakiramdam ng misis ko. Ay, nako. Ano na nga ba? Ganyan lang talaga. Kailangan mo natanggapin ka. Uy, binabati ko nga pala si Doc Ray. Magandang umaga kay Doc Ray. Nasa Aborlan, Palawan. Magandang umaga kay Ate Che. Maraming salamat. Ate Che, good morning and take care. Get well soon. Kay Doc Joshua na rin, magandang umaga. At syempre kay Ate Kay, magandang morning sa inyo dyan. Dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga din kay Kuya Bentot. Magandang umaga, Kuya Bentot. Very, very supportive na parent ng aming mga atleta. Magandang umaga din kay Ma'am Lovie Mamaril. Good morning. At syempre, makakalimutan ko ba naman Kuya Ricky Manuel?
Very, very supportive sa TAPS. Magandang umaga. At siyempre kay Ate Glenn Abulencia, magandang morning, Ate Glenn Abulencia. Tanong niya sa akin kahapon kung may pinagdadaanan daw ba ako. Sabi ko, meron. May pinagdadaanan ako, kako kay Ate Glenn kahapon. Nung tinanong niya ko anong pinagdadaanan ko, ang sabi ko, ang pinagdadaanan ko, pinoproblema ko yung mga stewardess ng Philippine Airlines. Bakit dun sa isang eroplano ang gaganda nila at ang gugwapo nila, tapos dun sa isang eroplano, wala. Sabi ko sa Philippine Airlines, sana yung iba, dalhin nyo sa iba, pagpalit-palitin nyo, huwag nyo pagsabay-sabay ng para-parehong itsura. Yan ang pinagdadaanan ko, Ate Glenn. Ano ba? Magandang umaga kay Ma'am Allen Bueno. Magandang morning. At siyempre kay Sir Ramil. Gandang umaga, naka-uwi ng Pilipinas. Ano tawag dito? Welcome back home sa Isabela. Akidaki. Sige guys, ilang minuto na lamang po ay magkakaroon na po ng flag raising ceremony. Abangan nyo live yan sa TAPS Radio. At announcement, meron tayong dagdag na announcement. Tayo po ay tumatanggap na po ng reservation para po sa TAPS Sterling Campus, ang kauna-unahan na science campus ng Top Achievers Private School Incorporated, na kung saan ang curriculum ay naiiba sa TAPS curriculum. Mas level up na standard ang aming ibibigay sa inyo sa aming TAPS Sterling Campus o ang TAPS Science Section. Yan po ay lahat po ng mga estudyante ng TAPS Science Class o TAPS Science Section ay dun po sila mag-stay sa TAPS Sterling Campus. Okidoki! At kailangan lamang magpa-reserve para kayo ay hindi maubusan. Mahigit 100 na estudyante na naka-reserve dyan para sa TAPS Sterling Campus. Isang section lang ang aming inilaan para sa bawat grade level. Kunyari grade 1, isang section lang. Grade 2, isang section lang. Grade 3, isang section lang. Walang ibang section ha. Wala kaming ibang maraming classroom dyan. Sapat lang yung ating mga classroom para sa mga laboratories, faculty room, classrooms, music room, at kung ano-ano pa. Okidoki, so kailangan nyo na magpa-reserve ng mas maaga kapag gusto nyo talaga o interesado talaga kayo sa TAPS Sterling Campus. Okay? Para hindi kayo maubusan. Pareho ng tuition fee sa TAPS Main Campus. Magkaiba lamang sa miscellaneous o sa enrollment fee. Mas mataas lang ng enrollment fee kesa sa main campus. Pero tuition fee, same, pare-pareho. Pare-pareho guys, magkaiba lang ng mga miscellaneous dahil iba naman talaga ang mga facility doon. At iba naman talaga ang campus doon. Iba naman ang mga nalagay natin doon na mga bagay-bagay. Kumbaga, 10 steps higher, 10 steps above top standard. Ganun na lang ang pwede kong sabihin sa inyo. Pati classroom, etc., etc. Pati laboratory, etc., etc. Kama nagtatanong kung yun bang mga activities ng TAPS ay pareho din sa Sterling Campus, same, pre-preho. Magkaiba lang na academic curriculum. Okidoki! Okay, 4 minutes na lamang po ay magkakaroon na po ng aming flag raising ceremony. I have to say goodbye for now. Magpapaalam muna ang DJ Noname at ako'y lalarga sa flag raising ceremony. Okidoki! Manatiling nakatutok sa 107.1 and 107.9 TAPS Radio, Real Radio. Kasama si DJ Noname na magpapaalam muna. Pasensya na kung bakit minsan ay wala si DJ Noname. Pasensya na, busy lang talaga. This has been your DJ Noname saying bye for now. 7:28 is our Philippine Standard Time on TAPS Radio.

0: Please raise your right hand and follow after me. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas.
1: Iniibig ko ang Pilipinas.
0: Aking lupang sinilangan.
1: Aking lupang sinilangan.
0: Tahanan ng aking lahi.
1: Tahanan ng aking lahi.
0: Kinukupkup ako at tinutulungan.
1: Kinukupkup ako at tinutulungan.
0: Maging malakas, masipag at marangal.
1: Maging malakas, masipag at marangal.
0: Dahil mahal ko ang Pilipinas.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas.
0: Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
1: Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
0: Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
1: Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
0: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
0: Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin na buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.